Sigurado, kahit di kabisado, gagawin ko ang lahat. Walang pake kung di sapat.